0: I digun bo ngijan langyaz la gyagar zhungi sona miskori lonkungsi chindag zate Sanchez la pulinjik tangin.
1: Jingpe sungskade digrim sankhan langyaz sangma la jule, sankhan langyaz diriyang jingpe sungskade digrim Sanchez la pulche se tursu ranto, ngijan sangma la ju justenang diri digrim bo guzuk jostain. Diri digrim bina sangma sangsungun la chu shitab shoche seka I tamdel bujuin akazuk tene ngatang changmala thugyu syotkan nangjin la chu shitab shoche spo tene dang dine tu sina ma khakchen je gyurte yoteno tene kazuk ngatang ladas kune nangang zikste kherna dang dine nga global warming juste tene ngata jungwe nanga khyar sok pujik lebin jik nang ino kawe jaste tene ngatang yul ma mang pujik ina chuskun chen nang yoteno tepya tene ngatang changme thuksam salte tene chu gun ngatang shitab shoche ma khakchen ino kazuk tene ngatang chu met na tene ngata cho thaps meteno shikot pasang ne tene dang diringa ngata ngai jingbat pagune kasuk ngata ngai chaklas rik zadat nang tes kaps la tene ngata ngai thuksam gyala salte tene chu kasuk shia ngata ngai shithap cho nga nok tizu ga zik te chu sala zaches dang diringa tu se gyurja na ngam po chu shithap zaches e fya golchang lakchuk skun la dang diringa drip irrigation juin nang tena chuk sla sprinkle irrigation juin nang chu thikspe ka ngata ngai changma gun la tene ngata cham chige ngata chu gozdom yo tena vo tene ngatai pipe gyute rante tene ngata chu salad zaches tena chuksla tene ngata oltang gunla dang dine tosla sprinkle irrigation juin nang tene ngata chu salche se ta yang thap sumari gyut kya tene te gun ngata ngai kola zaches inna zuge tene ngata jingpat pa gunla tene tuzug lop shi gyonga tene chu ngata thoba chikne tene yang mang pujik ngata ngai tene oltang indo tena chuksla tene ngata olchang lak chuks indo te changmala tene ngata start tene ngata bor salano tena chuksla chu jing ngata thoba nang yang po jingun lang tene chumamang pojik ngata salanuk tene teve kanyang ngata soil erosion juste kavena tene ngata se nuspa vo ngata chui tene ngata shalte metkan chonuk juste tene khaspa mang pe radio gun gyute tene chosla tene ngata tv gun gyute mula jada nok te pya tene ngata cha sod ma jingin do gol chang lak chuk chingin do tene chosla duna shigin do tene ngata gozdum nang jini ta chu gun kola jaches ma khak chani no dang dini tene ngata gyurja chani tu sina jingbat pagune chotma nami na chang ma mang pojik tene ngata bada jada nok nang tene ngata mangpo jik tene tha sod me thokne tene ngata gobi indo tomato indo te chang ma tene mangpo jik ngata chu mangpo salche special ste chu she song ste tene ngata mangpo jik tene te vegan ngata yong stang yong ama no ta yang khaspa guni ju ches la tene gobi gun la ngata cham nyan nang tene ngata chu ngata nyun tang go sa no shuru te fia tene ston to ka ola tene ngata chu sal go she jut tene ngata zik ste cha piksa gun long ste tene chu go dum duga me duk zik ste tene ngata chu gun sal na te vegan tene ngata yong go mangpo jik tene ngata yong ches no dam diringa tene ngata I chatir gashes pe kane tene ladakh se ngata dakh sa yul ma mang po jige na tene churkun shkyote sa jing gun tene bat ma thu bang ngata mang po jig ngata phang se yote no te pya tene ngata changme thuksam salte tene ngata changme tene maung pe pya chu bu ngata shithap chho go shis ma khak chani no ka sa san khan langes ta is ting ne tene nge jarang ko ne thogyang se pya chiring durje salazat kane I lubang sanazat

0: Lukila, talo
1: Kasale.
0: sonji kyonsa sazia.
1: Kasale.
0: Tas ketsun na desa mardemo tuk, nari ora ki tora las ton tok pang gyala yonse, maram gyala yonsa si samba tuk shik tuk halale kasi. Ona zola tene, ruzna tsang ma azminchen, tene ngera mola zola, daksa mingun bardo atsirukpa, menna tanga tanga shandilbo taba zatna, shandilbo mana gyalale, atowa jamla salindo, ya tena zola, yocha sinaa shee naang chit sakang tobo piya maa shandil bu chikpo tuwa. Shket patsana raa taa yargaya songso ngiraa molkan tso la daksa tene tsongs tangtsa spene gyokspa topchaz la yagara shan maa unang maa yang gyala tso la maang po tap tu khala nono le. Koo rang rang tuk nge spa nako na taa dikstene spera saa bubna saa misten kame zere ranga seka ranga zgazuk ston tokpo bade do sa incha tuk inang taa pene ekdam topchaz tangtsa spola daksa yagara shan maang yongo gyala yincha tukpa kasa. Taa ko yang tingi samba salkan jiga rangay rangzing ga pemar sokskun yizik chacha siyang jigri tukdeka yagare sarma taba chigna por salan zara soksang desuk mangpo yung sincha tukli yini jing bang mado da yincha tukka sa.
1: Taa ii chi tabi nang taa cha sotma tabi nang tro tabi nang taa nga taa yungskar tabi nang chi changma la lutpo khakchan sikyo tukan maa rama luk mango yodo nong yaja shala nong mane yagzia mangbo bura no gunpa mangbo kya tompa sama sang rama lok shale no yethup na lo chong ni shule phala rama lok met pasana ra denenga da chosma lut mangpo calls denenga ta ra te chode lut chi ra lut niyot met balut chi gyod na yot marto met pasana da mangbo let ang ekhola chang tang na khongse lut po chala sal che zate no ta thap chi yanga ta na compose lut rul chuk se zate no ta nge jang le kila lut po mana chi sa na ru thona gos chi chi bad na nga ta gos pa lut po chi zate no compose zate no ga chang tang na khongse no nga ta na de chode lut nang balut pala khep se no ga ya lut mana met pala nga ta te ne shmo gos se no ga gazuk chi lut thap na gazuk chi ta
0: tate to pika sambatang na ta mana kemes pera duk parik dinle nga thuk tane te nga jing bat kan espera ta na ga te tu shi nga bat pin dring bat kan bo mana khorang hang spek tok thori na pa halali chi pi azer na nyara mola to la de ta na nyung na rama sum chu jip chik na nga te espera un te chik tho na ga so sok zer rama nga te rarzi sung se jak nim nim chi zo ta rares tans pa jak tsa ma phog tong pa ni shyut na jak ma ni shyut ne jak sik minima phog anok le a chong e nal ni na thang ni minima phog anok le ta do rama chik chik na de tong pa la jak ma chik phog sen ok jak ma chong e na ma chong e minimet na de na to la de na is rama gya yet kan biang de na jak ma chik na jo to yo do le chik tsa na gya so zedu pa la ta de tu ngun ka ngira mol mol rama luk balang ta bungbu zo mate laga mana lag bak turo mana ngapchik tsoxik tong pa chari mun shale na pal ta daksa jing bor huet ter duk lut bang met a ya de jung digi na chos mal lut yang mang pek bing jong pasang te un nang tang salale ta daksa chos mal lut bang organic ye chokan chos pasang chos mal lut bang met pasang na ra ta mana thal la jing bat kan ba tsoxik duk pan no le ya mana chos tang na nyera mol mol da sa kampus kun dang ma lo khachi gi na mang tene sabat ku twen re la lukila sarpan se thal ji to chas khap thaba la le de tana kampus ma agriculture nang ta ga department guni chok na kampus cho chas ma gela to ta pe nang ta sang me lo me de zuk mar mang pu bu de no pali te lo mang un ta toras ton la zik sa zat na ban chi na pala yang tutpa tangchas guzuk charuk mina ala. Tutpa o mata nga denpa tene de un khyong se korkor recho se dena phang se burna nuchik min nang mata ma lutpa phalpa se tangchas chacha duwa. Ore thangmai ka laglen zat gochas porang mana khakchan duk in nang ta tang dina thuk un lam malam basang nang saka ni kulik chuk sur gan bakha chik minin yul lani dukkan met basang nara ta yulit sirka thangma story chacha se jigri tuk nono le sa di sakyat bachya na de sang mata mana boru le. Chiba zirna nga ti mana trimur de mek mangpa gyo de nokpa di sakyat bat chungu nangyam po halale. Spes na mana lu chik shkwetwe mana chi chakla shik zayate nang ya konchok sumbo khen zere konchok wa chol cha shik. Thas kera ra zere oma kani mi kani achile mantra le zara chik napa mana snangya sirka ni sirka ugyur cha cha shik. Tezuk mana soas mulam mangpa gyo gale. Aka timbik chik chik kyo sa chik kyo sa nang tarmer spila jing hoz inna spit ki sa sunam chang chuk sanspa zendita sang.

0: Doctor yang ai istana ke chest tak sang ai psychiatrist doctor patmanang doctor tashin iske khoni ka mangchat khira no yale temi khoni ka istana khira chik nang temi khoni izupo chamji ko man tangu she du ya ko chamji duration bor go she du te pura khoni sta tok zada no yale jab khoni ke tenang ngayal da sumi sang ma bor choga mano yale temi khoni sta tok zat tenang temi ngai te hisab se ngai phingche se no yale chi chi ke tenang ngai outreach dropping center jono hala le kawana ke tenang ka ya phama ji ka rang re thu bo bo min ba me do ya kho ke tanang phito khampa lox de khir min ba to te bu mi fyang facilities yo tan oyale ka ke tanang khon na to gari shu ka nga ya cha khong che se ale phito phna ka phama khorang ya po man nga thu lox de kala man oyale te ni ma sri na te ne te thu bu wa therapy thop che ya medical facilities yo do counseling yo to te pura facilities po thop tan ka sa chil
1: ka sa te ni angil zale ta jan nga ta i chok su lox nga ne na sung te do te ni nge ja chok su chona se ka miksa lenga ta district de addiction center ka shkyo te smart shot nem te sting ne te ni khongo ni lox nga ne ta thagri nga jukshi se konstun ru zade ni yo do ya gyal te shkyo da tong le jo te nang gyunsan ka jukshi gi jas ta yang khongo la yang inda lox nga ne na yang nup tong tong jo te ni te vi gyunsan bu chi no yang i chok se nga ta ke shik ni je kale bale
0: te ni i tu ni shu sabdum binang ne sum bo ke te nang ja yang relapse sonste yang aya lokste nga yat mi chosto dala chile tene ina mang chachi sarog jina tene jap nae phinga chik nang tanga ye phinga chik nang ye kwa lam jistan no ki yu chu chis no he is te ne yu chu chis no kalte suji ke te nang sila do hala le ka chupa fail sonste ndo ya sili skilla kwa ito zume gyo stot na tene kone fyang ai school teachers gun shkyo du gele nga ya te chok tu gona school teachers gun shkyo te kira pura kone syllabus sang ma kitab ta pura khyong du gele kya extra class time sar ka ma chote chok jun nang tene ai admission men chis sang zuk chwa dyale jese ka o ket nang tu sik chupe na chuk sik pe na chachis in na tene kone fyang ai reserve bora dyale school is school gun nang ai admission men te khoi fyang class reserve bora chan le testing ni baki yang ka o ket nang khachi last chang chwa me do ya chumis pa ni zuk so chumis pa pa song ste ya fail song ste ko testing ne yang lam jig me do tene khona ke tene ngai ya last na jina chuk che ja contact chul job shi chuk shi ya tong ri na ngai isuk chu che se try chu de le ngai re chuk ni tene phama gun ni support yong wishes poma khak chan do ya le che je na phama gun ke tene dang de ri tu se na cha chi busy song pasang rai tu wa de jam jig isuk na sak sa che na isuk kak so song stenti do ya le te fa phama gun yang cha chi ngai support chu ste na tene phama gun ni isting ni rai tu wo ka la shi na cha chi involve chu ngai che du khala le te chuk shi na ke na tene it is up zoom on it to touch to click
1: kasa tene engil jang bole ta i chok se lobs na nashke te kan nga ta drugs addict song te ut khan gun nga ta sujik zik sat na ya su school la chorat na ta ta khu mi che halale tene mane ta thola ga chachi sung jus ta nang mane mimang skone sempham jus ta ste ka phama gun la manga sem duk sem chir na ta lang chuk se izuk jal ta re kang mol tang che su kun ja do pang le ju ka zuk shu jin ta i chok se chona se ka sujik ke tene ma sap sa khyong at na che jut na gena te mol la jas yu sangwa borat tene sujik nga ta ngon chu ka me sujik nga shada me jus te tene shkyot na kun gyalche se nga ta skaps ma chen moji kotono pakazuk shijun
0: a tene suji ga izumo sons tot na te woman is some gushes mano ki to gi mitsevo ta tongzat la gyalche no se te hala ga che juna ina ketna thaus mang poji kotono ya le daksa ketna tugu wa te izumo wo chap gozuk sa chik na nya po kaltes phama suja gush cha chik nang ya tene khone symptoms mang poji shyo chano ka ketna khon jakta mi se nang sosik sosik khala le chik po dungin do chisik ya rai sang chen yo po dungin do chisik tene khoi chotang chu luk se ga ni cha pata chano ya le te chok si cha chik nang ya po daksa medical facilities ma mang po tono ya le nga ta mane tok ne juna ya ina ji facilities ma mang po tono tene nga ji ketna akha tu te drugs nga po cha chi thagri nga duk chese hala le khon dan mis ya sum ji thagri al duk ne na na tene testing ko thagri duk ne ches ino khala le te chok nga ye zuk sik chos te nang tene to koi mitse wo kete nang zuk chas nyanje zuk kya gatsle yang gumane new beginning life yo shi ruche mana le te chang nyanje zuk kyakle
1: kasa tene ngil zale ta anne ka juks kan ngata arsona se ka juks kan gune fer don ta ngatsir ka zuk shit kyakche jot na yang phama gun la te bang yong chesen khong le juta tene i chok so lobs kan na cha sar tis ting le tene don ta ngai sirke thok pe kan khon nang ko gyurja ma chen mo ji gong duk te ju pang le ju ka zuk shong chen le
0: tene akha kete nang tene don ta ngai dalik position na la chen tene thugu guna kawa izumo na yot kane thugu guna ki tang khams mang pulong duke ali kona ki tenang nime na zinzar jir nga tangste mani kon chik stok se nang dukche shik chok shigyong che manali teni ngayi as far gami li ruli nang zin la ngaya thugu dire ka gya nang shchu mani shkyak nga la mano ya le jat chigin ali teni to son pasang teni ngaya to gaba maruk so ali to maga so pasang daksa nga ti taxi union mang po yotano halali taxi union bus nang izuk society mang po yotano teni LBA nang teni yang religious organization guni ngaya ma yato zat tu tiali khoni ngaya ma mang po donation bu kita nang in terms of nga ti suji ka ni ngaya ti khata pings ti ngaya ration nyo anu kachi ti bill bu pe chano yali kachi kita ngaya penis alano kachi kita ngaya saman bu kao kuna

0: Kon buge tungu ni diri nga yugu shirak ya diri nga augu shirak zina kon ni chok ni nga ya facilities pura yotin o yale. Maka nga yi parents ka ni nga yi chan zuk shik cham nyan nga yi kyaame di yale chia zina mang chak pa naka available songs tano kachile.
1: Kasa. Inza li ta yi zuk se di addiction center yot zir kan bo tani mi mang sma mang pujik chuk pa tani ina sulpo to te do kachik chuk pa to tang me do.
0: Kasa.
1: Kasa cha thakrin la yuk se otong le chu. Tani kong gun chuk pa tani ina sulpo ya nga ta to che se fia tani nga jara chok se tani hagu yi las gul dik awareness campaign dik jara sala dal.
0: Tani kasa chile. Tani nga yi kite nang daksa nang dang butka ni yak ma luni na kite nang nga yi chang tang pura awareness kim chos pa nyale. Kana kita nang parents nang student nang teachers guna mangchar ngai focus just pun halal teka ngai kita nang pamphlets yang jar te yot leka ngai kita nang phone number ngai direct dis te nang ka address ka ni yot phone number tang sing ja sujik kaltes itsuk shi na chat na te ngi jing aja kata contact chona dik yang ngai jan na yon ngi je chunga jat chus te halal daksa ngai changtong pura chu cha te nyale te ni shama kita nang ye police nang ye po collaborate chus te nyale jungkon lang ya mamang po cha ta la chile te ni daksa ngai da ngai daksa tugu na exam yo chespe jaste tene nga nubra daksa chama yena nyale tes tene nga nubra hafta chingina zuk chuchin sale tene daksa nga door to door awareness te yon wala chile ka ke tene nga kampare na response te zera no king ito club sang dik chano nge tugu nya pan chashi chese no zete tene ke tene nga parents guni kan ne mane support chi gale to ba muru gale chese na koni nga yo ajik nang zuk chi juru ki ngaji nang ngi chokshi met ba juru sale tene ka parents ba ito tugu ba zumo juice te yo te parents kunta ci evere ondo gele kono kitena nga ya rocks marik top do gele ka kitena rangra cheza na tes kola cha gyus yot pasanga dale
1: kasa anginzale tene te ngira nantan bola cha songle chu chu mangs kong do rocks issues te tene ka phama gun tang ya po jun te te ta nang sak salet ka sa in nang tene nga ta zumojik ya nga ta itok so nyok sngan jik nga ta maju ang ngon la tene kono gok thap zada na tene chang mi fyang ta phantok sa chok se fyang phantok sa chenong le chu sam ji tene khak chan ne nok tene itok se nga ta nyok sngan bo ta nga ta nasul mas kyo mojik nok in nang tene ta yunga ta shichok su dunla borgo zong lechu itok se lobsna bo tar na yot khan bejaste song pa ngilza le kazuk shishun dak sanga ta degree music sen yot khan goni fyang lechu mirang e chok se nga ta khada lamston jin julun jun tene nga ta jung e chok se itok se sona shik pes de yot na tene nge jarang e tene skala yot khan jons ke sujik ne nga ta jungun yot na tene chief ya dunla mi khong lechu kazuk shishun
0: tene changma la tene jun le tene dak sanga e de addiction center bo ya rehab center ang jushi chese no khala le te kitna ngul la ngai akling ni yot pe ni ale tene dak sanga e mahabu de yo chane cha jana mi mang poje ke tang te thechon charu yale akling ni chang miruk pa dak sa kherte miruka ni yude he ju kan bo halale dak sanga ya mahabu de hospital le nang ku khora upper floor be ka yo yale tene parents sang ma la te yo ni zu ju cha rakhi ni ja chang me cha chik nang sak sal te tene rangai thu thori jik rangai thu ni pang jung shi che sno ya chnen ji ni pang rang shnen ji ga ya kimche shi ga suji ni pang cha shi che sno halale te fe izumo wo ke tenang suji ni pang cha shi che sno te fe ke tenang ija sangma cha pi shik nang sak sal te izumo yot ka ni society na cha pi shik nang sak sal te nga jang rog zat yang ija re society nang cha chik I drugs zer kan bo ke tenang yong mi chuk che salale nga ti drugs free ladak nang drugs free society choche singa tang sangma loste machona tene chache ka spon che to ka sale
1: jung chik pe ka sten te malusa tene nga tang changme lasgan ma chimo ji keno rewa chonong la ju ladak spo tene maung spe nga tene yang sker nga ta ngon ma nang chok sla tene tusra psal demo jan ji ge nga ta mixale junu gun tang yang po tene mise mal demo jik sharin nilzang mole dak sering slang yang district di addiction center ka manager tang in charge juk sang mole ju degree mena sikyo da ja junu ne degree mena thuk je che jile jile
2: daksangi jarang e tiwatila ne degree bo sanachat inna tangyam po junugune degree bo ton nga jangiskala gonspa sala cha thanmo delex julai

ngaji akashvani lene shwenjik tangin chani cho cho shu song sto ena bo dang yem po ngaji dering e dikrim ngis pa bo thon dikrim tang pe phya thores nga to cho cho don dang skar mangi shor sai ka yang jalin de te chok pa ngaji gongs pa sala chat jule che hind